jaarlu ma daay ndax nga ni yaa munina yow mi bëgg dem demal ca dem fu mu wari yow mi bëgg dem xaaral ba dem mënaam derul fay visa ndax ay naxaa ay nga ca mu ne demay taxa dem